0: right and no to pakshak all I pober ka chel ki kar mon me and tutet I lok mon ya ti mer ne we mon ti meta ti bar ba ni we makiluni all I ne ber ni war ma ber to di chek meni ti on radio and of course omera ni penya we ra judas maweni ma mega ni we er ni pa no atem to kan bo mi ya bi ni ni we ni chenye mer ka do chenu mer ki gamu chin bar rapo
1: free on

Chelsea City match mo tekan da beno pocho do team mo bro eto pocho ti lare ene ene ba Chelsea bir ka team ne wa go go ko ni pepe Chelsea ara wa score pe keto na do le wore tim go na tek e ko na tek la radio ping wor ni no wen ma Chelsea wero ma ki ke tim ka min yen chan bo go Rogers no ne en ben chu ka to go me ne chak ne yo bor yon mo ber ka min bro ti ba chan ko ni eno chan ne go do cher ka min mo do bo fan ni bin ti ni ni support mo be tin ka pero ker mo chak ga go ballo si ko ni ko for ne kwet e wo go no pian ti ko no go la ni ko to go Hari ke beton ket gina o di lecau kana cari cari bahu dia. Ina wala wuri muda rojo no ni fan kapi ke dengan dah bigi ke pun cuak cuak ke pemer ni. Ina wala ke kuanya wak ena cari mi murang ting ba do ber murang ting ba. Mata ya domu cie mukun di lo cie ni fan ku domu cie ke mi support. Teka ti mana wala mukan ni. Wala cie si ribu coming station mati. An go to wadik ikut wadik. An go to cie si betul betul si mami eh cie mi nyan. Cie si bima xanga gi ci ben ñeñ la rew ni ñeñ ngeen wax ñu ñen kan ñu jaw kene a jëmne no bu warning ah bu warning la radio per tax ñu meri nge ci ci bu tukku nga gi e ching we can do bien per tax ñu meri nge fixtures pe Chelsea ke ñu karati Chelsea bu tukku tim nak ñu ni man a little town mono to bu ga bien de ci ngeen mono tukku me a league cup second round bien ngeu Chelsea bi gepp tiou baye ba e pou mi a premier league son makara bu tiou na ma pa ma pou ber ba baye ki bor gatte tiou wala no Chelsea Tottenham bu jomo kan ma gen ngi cerata bu league cup ram mer yo gringo kenyo ma no Chelsea bi ma ko ti ba Luton Town da xade war bi yo ke xa kenyo so e ci ngi man Chelsea bi tokku ti ma gen Luton Town pour mi round of second round ma mi league cup no no wala ni Carabao Cup ba ko ci ba baye Carabao Cup na ma no Chelsea bi ma ko Luton Town e ci ngi amen tawa

fi ada inaan le matinere no ngoro gore ben ne che matinere tinga ra chen ma piti ngabo mi diru accurately ni ario piti ngab makati go diru pa ni burkete ko bi ni inaan le diru gore ene di le gurin ta ni re nyaana nga mi ta ko pneo man ni ko bi ni ku go ben ni go re yakata ki dan ni ko so bi ni so ni ani ni che ma be kagok wato bi biru tiye biya nu wap almost 70% madu tiye wano stiga bine dan del madu choki wako a timpa Arsenal lutu wama nyan malu yutu mifu chaka chaka ni wanyan faran tole sanu margul mamege ikon tim mwaka mwrene sanu mwaka rajin mwuchi mamege ikon tim bifulam latu wama

0: ayon dyan. Wala ka man, nyero nga. Wala, nyero nga.
1: Puro karakar dito, dami nang tanda ko.
0: Apo ayo.
1: Bueno.
0: Ikaw nga?
1: Ini ako naman.
0: Kara para ko dai kwan meri pian kirme ni na mene be da ko ay borakan
1: kira biro
0: kai ko bana ko kanen kirme choyo ne kamo 07 nara be biro
1: pedera
0: bisel adi
1: pedera bor
0: pedera bor apar kiel
1: yo apar
0: eh
1: ario apar kiel
0: Nota bira bira pierdeja bichel pierdeja bora ria parkia. All right, apoyo. Yo.
1: Wala.
0: Apoyo to wale le wujala. Apoyo apoyo baby. All right, apoyo to wala. Nenda ro kene line can rap FM. Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Apoyo.
0: Apoyo itiringa.
1: Ati mabaya.
0: Ati mabaya man ngani.
1: Ma
0: ti de program. Apo ya ko ya kiniwa wa nge ya ber.
1: Iti loke manuel ke lera palu.
0: Lera palu. Ta
1: kanse.
0: All right, apo ya.
1: Ora ya gente u rapa
0: du. Okay.
1: Foi.
0: Apo ya tutual. Okay. Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Mana izo ke leje.
0: Pa izo le munu nyingo ti idea ya nyinge metenu ta kwa district.
1: Ah, meta na kwa.
0: So my ID ni ko elo ni.
1: Don Isaac.
0: Don Isaac. Kwa nyinga baba inu no BBMD ma restocking na robi ruke nyingwe. Nyingu me kwa kabaya tutwal pe bidi aizo aizo. Nyingu pe nu ID pe nu BBM matwala. Hello. Apo ya? Apo iti ringa?
1: Ati ma ba ma ne tlo ke
0: kan ba. Kan iti kwena.
1: Ati patan.
0: Patan wa jongo patan town council to subgandi. All right, apo ya? Man mo iti yere yamo loni o piyalo ni. Je bato amuru wadek tuwal genu kaini nga iti muna ber mono muto muse mono doctor Lamson ke kenyo amuru wadek tuwal genu kaini nga iti ya ber. By the way, la ditu wadu ti ajen mamegwa. Hello.
1: Hello.
0: Yes.
1: Buwa mata.
0: Apoy.
1: Mama
0: na ciuru. Na ciuru dinga.
1: Okay.
0: Okay.
1: Jole Wednesday.
0: Apo ya. All right, baby. Ladita kena safik. Assalamu alaikum. Dima ka ka pilau tie mir ko da ha chami bor tie. Pilau moro karre ni che. Pilau che dong penuri. Na rema safik kadima mudu pilau mo tie. Iwe kong riu bebe duong ya. Nyo ti chao kene be rung bang mu chile no rung mudung. Tek ma pelare. Ader ci be chile bu jadi u gar mo ti chwa la mese chana ti abang nyo lo ki sele ru donyo. Jalin la kudi lo ki no pedo beba. Hello. Yes.
1: Mata wa lo kwa mala.
0: Ini ngo ado.
1: Lo kwa ewe riba.
0: Amor re tek tu duar.
1: Apoy mata.
0: Apoy ya.
1: Yung
0: aldi ko winyo rapa matulare. Hmm. Wag bed ka kenyo pa bedo radio.
1: Ara lo ka pe.
0: Na boy to dwal.
1: Eh mata.
0: Okay.
1: Diwa ka jog da di oma ba.
0: Eh.
1: Ita kumon pera.
0: Hmm.
1: Jog da bir mare.
0: Okay.
1: Tua. Yung ka. Ito ng lo mi yung mala weng.
0: Okay.
1: Diwa ka kumar lo tuwala la yon ti patan.
0: Na boy All right. Okay, so we need you. Look, no, but don't map a lot of China. Want to look? Did your money take when you wiggy? Ujay, you moga dom, magin tamarang in a react money locum, tequar, take when you wiggy, no, milky team. You want my team? It can be my baby to shine, China, my lohony. Till a bit more marble, no, daho, no, yama daho. My yama daho, you are okay, Latina chill. Magun, you are Latina chill, it up. Okay, no ballo, you can go poker. I don't get a poker. I said I did don't know. Dahmukan, Dahman, Dahma, my daughter, my name on Penny, you shall let your pair on Birukani. No Dahmukan. And to get multi man, and I any, my do new Dahony. Shua Dahman, no, my nini. Docker tell me to Mono Dahone Machon, my little wagon, my little ticket.

0: ang'o na winjeri tieno mene tini dakika ng'aka mga mwajao pira wapichere nga chawa munu mano mario mautieno hitieni ning hirapa FM chawa magiki mara bedo kani studio ene ni la winjeri o hatamu na yu holo holo achoto waldo bedo kwa mabedo ni gini bedo kwa mkwa hello
1: James Udon
0: yep
1: mawajaru mwiru
0: atie mabaya atie ni nga
1: atie mabaya rola rama
0: very good
1: atie winji mara mwa
0: iti ikaburu iti lokbare iti kaburu nga raj
1: uwe nga
0: ilo kuchalde piyeru kori yode ikaburu man nga maraj
1: mba ya wajala buru wako yen
0: iti abokulogu ni madam
1: buru ichangane ja eh
0: kaya madam bepe
1: ya mba ya jadien
0: ha ha ha ha boy ya
1: mbiga gana ke dak winyo
0: iwati go
1: awa yi mbiga gana ke dak
0: aya more mod madama maganga moria in bere itam ne ka do gina e bu yera ba hello yes ati baba
2: apoi
0: apoi
2: tilo prijaspa
0: jaspa ati kwena
2: na ati agwel
0: ka agwel le ni ne ni kubingera kana ka jang mera tunguru ngwe na ebor
2: Lei
0: libera yera. In fact, inero gnisho la yenu ya kauna pare go chibire ko bole libera yera program me da jota chola ko. Mero. Jo. Eh.
2: Umon.
0: Kore biri ye ka da biri chwat an ya ke ko pelara u ya chuyo petin pe yom kore ngoga ta go ka we kwanya kwanya radio le do tiche do.
2: Ola.
0: Apoya. Ni ya
2: mabara tar.
0: Apoyo.
2: Oh
0: yeah. Ba. Okay, mona gwel tie pono ni ngarakan. Bro pata nga yuko na riya. Hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Mata
0: po. Matka tie loka tie dange ne mani ite kwe yudwa na man numero na dwa dwa na openyo. Ni
3: tu akawo
0: ya kan. Emi to wini ti loka radio.
3: Ko, kape da ke wini loka.
0: Yo kene buru dingegi nupoti yo kene mi chawani
3: ari ya pe
0: eh o nyuri gani ini pe ya apoya stala gara gara ti ri di
3: gara gara ti mo pe
0: apoya de dal
3: amero mo tan wa ni ti wi radio ngin be le ni me de ni program
0: apoya de amedek na haru cha sports uja medetik
3: Oh,
0: put around. Oh, okay. Hiya, da apoyo.
3: I
0: want
3: to
0: see the
3: studio.
0: Apoyo, Stella. Stella. Hello.
4: Hello.
0: Yep.
4: Hello.
0: Yes.
4: Apoyo.
0: Apoyo, iti nengo.
4: Nothing over.
0: Apoyo, dito.
4: Anak
0: tuan bisie.
4: Ngani?
0: Anak tuan bisie. Okay.

lengwele ufoto wa nitoli ilo kutuku mbono batuku rapa FM chia Rio iniru ni Piera Rio via beach idwe miya boru iyo tiara mene matine wabinda nawa miya ilo kutumbo kena mapool mano wanera kubichia mreo kariki kampa Arsenal natuku magiluoni gabri matineli gauti ya huwa kutipa hatu mkula lengwele uwa mene wengu wabiyo nishimi ya nati bote ini niyana matine kibi ngasa mvila mwa leona kutu kutu mbaguni ustrike ama nyen maguga mkutipa bayan mune chano nyenga wa aki kutipa gina ngao wengu